0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: And we can see that in fuel costs, we can see that in the terms of trade, particularly the impact of the higher dollar. But most of the impact of the war in the Middle East will be captured in subsequent quarters.
2: Iginit naman ng Federal Opposition Leader na si Angus Taylor na walang ibang strategiya umano ang pamahalaan at nakaasa lang sa pagpapataas ng antas ng migrasyon.
3: GDP per person went backwards for the 10th time out of 15 quarters. On Labor's watch, more than 1.4 million migrants have arrived in Australia. Prime Minister, why is out-of-control migration your only strategy to achieve economic growth?
2: Susubukan ng pamahalaan ng Australia na ipasa ang unang bahagi ng mga pagbabago sa panukalang budget sa lower house o mababang kapulungan ngayong araw sa gitna ng mga pagtutol ukol sa mga pagbabago sa buwis. Inaasahang mabilis na maipapasa ang unang bahagi nito sa lower house, subalit hindi tiyak ang suporta ng Greens na kinakailangan upang maipasa ang mga pagbabago sa buwis sa Senado. Matapos magpahayag ng pangamba si Minor Party Treasury Spokesperson Nick McKim ukol sa malawakang discretionary powers o sariling kapasyahan upang baguhin ang mga alituntunin sa buwis. Sinabi naman ni National Senator Bridget McKenzie sa Today Show ng 9 na ang budget na ito ay hindi popular sa mamamayan.
4: This is unprecedented powers to a treasurer in a budget. To me, it screams that they're a bit like not letting us know what their plans were heading into the budget with the taxes they were going to impose, that they don't want to bring that to the parliament, and so they're leaving that in Jim Chalmers' back pocket for him to change at a later date. And you're right, this is a friendless budget.
2: Sa iba pang mga balita, ikinagulat ng pinuno ng Federal Chamber of Automotive Industries o FCAI ang laki ng itinaas na ibang benta ng mga electric vehicles sa Australia. Umabot sa 46% ng lahat ng benta ng mga bagong sasakyan nitong Mayo ay mga electrified vehicle, kabilang na mga battery electric, conventional hybrid at plug-in hybrid. Bumili ang mga Australian na higit at 21,300 na electric vehicle sa loob lamang ng isang buwan, na nangangahulugang halos isa sa bawat limang bagong sasakyang naibenta ay electric. Ito rin ay nagtala ng bagong record sa ikatlong sunod na buwan. Ayon kay Tony Weber, ipinapakita ng mga resultang ito na mas pinipili na ng mga tao mga teknolohiyang may mababang emisyon dahil na rin sa mataas na presyo ng langis.
5: If you go back to just 4 months to January, 8.4% of the market were EVs, and in May, that becomes 20% of the market. And there's only one thing that's occurred in that period that has made such a substantial change, and that's the crisis in the Middle East and the impact that's had on fuel prices in Australia and how Australians are responding by buying EVs.
2: Pinalagaan ng Australian government ang plano ng Estados Unidos na magpataw ng bagong 12.5% tariff. Ito ay matapos ihayag ng Trump administration na tatargetin ito ang mga bansang di umano'y hindi nagsasagawa ng sapat na hakbang upang pigilan ng kalakalan ng mga produktong gawa sa forced labor o sapilitang pagkatrabaho. Kabilang ang Australia sa 45 bansa na nahaharap sa mas mataas sa tariff rate kasama ang China, India, Japan at New Zealand. Ayon kay U.S. Trade Representative Jamieson Greer, ang mga pangunahing katuwang sa kalakalan ay lumilikha ng isang hindi patas para sa mga manggagawang Amerikano dahil sa pagkukulang na matugunan ng maayos ang isyong ito. Subalit ayon naman sa pamahalang Albanese, ang mga batas ng Australia laban sa modern slavery ay kabilang sa pinakamatibay sa buong mundo. Binigyan din nila na anumang tariff ay hindi naaayon o inconsistent sa Australia-US Free Trade Agreement. Nagbabala ang e-safety commissioner sa mga kabataang kalalakihan na maging alerto sa panganib ng mga online scammer na nagtatangka ng money extortion o persahang manghingi ng pera matapos magbahagi ang mga biktima ng mga nakahubad o sensual na larawan o video. Kilala ito sa tawag na sextortion at 70% ng mga kabiktima ay mga kalalakihang nasa edad 16 hanggang

0: 24. Ipinahayag ni E-Safety Commissioner Julie Inman Grant sa ABC na mga kriminal mula sa ibang bansa ang may kagagawa ng mga krimeng ito na nagaganap sa mga dating app tulad ng Tinder, kasama na rin sa Instagram, Snapchat at TikTok.
1: We really need kids thinking critically and young adults about when they're sending over their intimate imagery to anyone, but particularly someone they've never met in real life and don't know that exists in real life. So our message is, if this happens to you, report it, get help, get support, but also collect evidence and block.
0: Inihayag ng Ministro ng Child Safety sa Queensland na ang mga batang edad 5 taon gulang pababa ay aalisin na mula sa residential care o mga ampunan sa estado. Ito ay isa lamang sa 52 rekomendasyon na inilabas ng Commission of Inquiry into Child Safety ng estado na itinatag noong taong 2025 upang suriin at ayusin ang mga suliranin sa sektor ng kaligtasan ng mga bata. Ipinakita sa ulat na ang Queensland ay may halos kasing dami ng mga batang nasa residential care kung pagsasamasamahin ang bilang mula sa lahat ng iba pang estado at teritoryo sa Australia. Isinisi naman ni Child Safety Minister Amanda Camp sa nakaraang pamahalaan ang mga natuklasan sa ulat at sinabing ang mga resultang ito ay lubhang nakakapahamak at nagpapakita ng malaking pagkukulang.
2: There are serious reforms that would see quite significant changes across several departments. So it is important that we give it the due respect.
0: Kung ikaw o may kakilala na nangangailan ng suporta, tumawag sa Lifeline Crisis Support na 131114 o Killed Kids Helpline sa 1-800-55-1800. Mas marami pang impormasyon sa beyondblue.org.au at lifeline.org.au. Sa iba pang mga balita, bumisita sa Western Australia ang isang delegasyon mula sa pamahalaan ng Pilipinas, partikular na sa DENR Mines and Geosciences Bureau upang suriin ang mga sustainable mining practice, patakaran, rehabilitasyon ng mga minahan at mga pamantayan ng industriya sa pamamagitan ng suporta ng Australia. Ang nasabing pagbisita ay naiksakatuparan sa ilalim ng Southeast Asia and Australia Government Partnerships Program at sa pakikipagtulungan ng Murdoch University. Layunin ng programang ito na mapalakas ang kooperasyon at ibahagi ang mga makabagong kaalaman at karanasan ng Western Australia tungo sa mas responsable at sustainable na pamamaraan ng pagmimina sa rehiyon. At balita naman sa Pilipinas, nilinaw ng Malacanang nitong Martes na ang panukalang magpataw ng 240 pesos na bayad sa mga babiyahing papasok at papalabas ng bansa ay kasalukuyang pinag-aaralan pa lamang at tiniyak sa publiko na wala pang pinal na desisyon ukol dito. Ayon sa ulat ng Philippine News Agency, ang balangkas na singilin ay gagamitin sana upang pondohan ang modernisasyon at pagpapaunlad ng border control at monitoring systems ng Bureau of Immigration. Iginit naman ng palasyo na ang panukalang mula sa Bureau of Immigration ay hindi pa naaprubahan at nanatiling isang proposal pa lamang ngayon kaya hindi dapat mabahala ang publiko. Sa sports naman tayo, naghahanda ng Socceroos para sa kanilang huling warm-up match laban sa Switzerland bago simulan ng kanilang unang laro sa FIFA World Cup kontra Turkey sa June 14. Magsisimula ang torneo sa June 12 kung saan mapapanood ang lahat ng

0: dagdag kaalaman na mabilis tandaan. Pakinggan sa Alam Mo Ba?
1: Hindi bumabagsak ang snow o niebe sa Pilipinas. Kaya naman ang mga Pinoy dito sa Australia, excited na tuwing winter season mula Hunyo yan hanggang Agosto. Pero alam mo ba kung saan ang mga snowy places na matatagpuan dito sa Australia?
2: Hindi lahat ng estado at teritoryo sa Australia ang nakakaranas ng pagbagsak ng snow, kaya narito ang listahan ng ilang lugar sa bansa na makakakita ka ng niebe. Sa Victoria, ilang may snow resorts ang Mount Hotham, Mount Buller, Mount Bobo, Lake Mountains at Falls Creek. Makikita din ang snow sa Mount Donabuang at Mount Stirling. Sa New South Wales, maaaring pumunta sa sikat na Treadbow at Mount Kosciuszko sa Snowy Mountains. Sa Blue Mountains naman, puntahan ang Katoomba, Blackheath at Mount Victoria. Makakita din ang snow sa lugar ng Orange, Perisher at Oberon. Sa ACT, Namadgi National Park at Corin Mountain Forest ang pwedeng pasyalan. Sa Tasmania, Mount Wellington, Cradle Mountain, Ben Lomond National Park, Mount Field National Park, Hart's Peak at Central Highlands. Nakadepende sa weather forecast ang pagbagsak at kapal ng snow, kaya siguraduhin alamin muna ang pagtaya ng panahon.
0: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
3: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
4: Hey, good morning.
3: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
4: Yep, they sure are.
3: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
4: It's all right.
3: We're so far up here.
4: Look at me. Take a deep breath.
3: Oh, I'm good. So good.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
1: At nagbabalik po ang SBS Filipino. TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Solo flight muna po tayo ngayong araw at nagpapahinga ang ating kasamahang si Maridel Martinez. Pero samahan niyo ako ngayong Huwebes, ika-apat po ng Hunyo taong 2026. Yung mga nakatutok dyan ngayong umaga sa radyo, kayo po ba'y nakikinig pa sa radyo sa inyong talapihitan? Eh nako, nakikita niyo ba yan sa inyong SBS? Ay mapapakinggan sa iba't ibang bahagi ng Australia. Pero magkakaiba po yan ng frequency o yung sa talapihitan. Makita nyo po yung mga listahan na yan sa ating website sa sbs.com.au/Filipino. At yung mga nakikinig din sa live stream dyan sa ating website, kamusta po sa inyong lahat. Ganyan din sa mga nakikinig sa SBS Audio app at syempre pa sa mga nakikinig sa SBS On Demand na live naman sa Radio 2 at syempre pa sa Digital TV Channel 302 na nakatutok ngayong araw-araw sa amin dito sa SBS Filipino. At bukod po sa mga balita kanina na naibahagi na natin, ilang kwento at impormasyon ang tampok po ngayong araw. Kaya samahan po ninyo ako ha. Mamaya mapapakinggan natin yung mga kwento ng mga Pinoy sa Tasmania. Naku, napakaganda po ng lugar na yan. Sino po bang nakapunta na sa Tasmania dito? O baka kayo'y naninirahan sa Tasmania. Ano po ba yung may pagmamalaki nyo dyan sa lugar na yan? Eh, sa mga paborito kong napuntahan dyan, yung Cradle Mountain. Dahil nakapag-hike tayo at napakagandang lugar. Ano? Kaya mga kababayan natin, naku, puntahan nyo po ang Tasmania.

0: Niya. At yung mga mamaya malalaman natin, bakit nga ba pinipili ng mga Pinoy dyan na manirahan sa Tasmania? Ano ba yung mga pangunahing dahilan? Malalaman po natin yan mamaya sa hatid na ulat ni Sheila Joy Labrador. At syempre meron din tayong kwento mula sa Australia Explained kung tungkol naman sa mga dapat malaman sa veterinary care dito sa Australia. Kasi di ba may natin mga kababayan dito at mga nasa Australia na talaga namang may alagang hayop o kasama na ito'y bahagi na o parte na ng pamilya. Pero syempre pag nagkasakit, di ba isa rin yan sa mga alalahanin. At minsan mahal pa ang pagpapagamot. Kaya naman ano ba yung mga dapat nating malaman at yung mga sakop ng veterinary care dito sa Australia. Mamaya po yan sa Australia Explained. Pero sa pagkakataong po na ito, ipuntahan muna natin ang isang kwento rin ng pag-aalaga. Pero alam natin na mga Pinoy ay talaga namang nasa healthcare industry, lalo na particular ang mga nurse. Isa yan sa mga stereotype. Pag nalamang Pinoy ka, naku, magaling na nurse yan. Ano? Marami pong Pinoy kasi ang nangangarap po na maging nurse na makapagtrabaho po sa ibang bansa. Pero kasabay po nito yung mga hamon din tulad nung mapang-abusong kontrata, maling impormasyon at kakulangan po sa kaalaman tungkol sa mga karapatan nila bilang nurse. At yun nga yung mga dapat nilang malaman. Ha? Kaya naman po sa episode na ito ng Paano Ba? Alamin natin kung paano o kung bakit mahalagang malaman ng mga nurse ang kanilang mga karapatan bago mga ibang bansa para at paano maiwasan po yung pananamantala o yung panluloko sa proseso ng migrasyon. Narito po ang ulat mula kay Edenel Magtibay sa Paano Ba?
1: Maraming Pilipino nurse ang nangangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa para sa mas magandang kinabukasan. Ngunit sa likod ng pangarap na ito ay may mga hamon na hindi laging napag-uusapan. Mula sa mapang-abusong kontrata, maling impormasyon hanggang sa mga desisyong maaring makaapekto sa kanilang karera at pamilya. Sa episode na ito, makakausap natin si Attorney Novi J. Honor, isang registered nurse at abogado na nakabase ngayon sa Estados Unidos. Mula sa pagiging nurse, nagtayo siya ng sariling immigration law firm sa New York at advisory practice sa Australia upang tulungan ang mga migranteng profesional na maunawaan ang masalimuot na proseso ng paglipat at pagtatrabaho sa ibang bansa. Attorney Novi, pag-uusapan po natin bakit mahalagang malaman ng mga nurse yung kanilang mga karapatan bago lumipad at paano din maiiwasan yung iba't ibang uri ng pagsasamantala sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa. At mamaya atin din pong tatalakayin ano-ano nga ba yung mga karaniwang pagkakamali na dapat nilang bantayan.
2: Bakit kailangang may alam ka na bago ka pumunta ng Australia or kung anumang bansa na pupuntahan is because migration is something that you need guidance right from the very beginning. It's a major life decision. Parang boyfriend, girlfriend ka, nagpakasal ka, pumunta ka na ibang bansa. It is something na kailangan mong pag-isipan ng maraming beses and it is important to really see what the repercussions of your actions are. Kasi mag-i-impact yan sa'yo mentally, financially, emotionally. It's something that kailangan mong pagtuunan ng pansin para yung outcome niya is maging viable, mas maging maganda, at yung effect sa'yo buhay ay positive. So, for example, bago ka pumunta ng ibang bansa, isipin mo ano ba yung bansa na pupuntahan mo. For example, Australia. Ilan ba yung population ng Australia? Mas marami bang kangaroo sa Australia? Or mas marami bang tao? Saan ka ba pupunta? Australia is a big country. Sa Sydney ba? Or sa rural area? Malulungkot ka ba pagka nasa rural area ka? Ano yung suited sa personality mo? And most importantly is the legal implications of your actions, especially the contracts that you sign. So first of all, pag nagkaroon ka ng job offer, merong mga clauses doon na, for example, if you were not to continue with your employment, kailangan mo bang magbayad? So you have to read the fine print. Don't sign the contract just because you are excited. You think na, oh, this can be life-changing. But everything needs to be done with critical thinking. It's important to understand that with every action comes consequences. So it's important na pagtuunan mo ng pansin yung contracts. And in a way, that's what we do. We actually review contracts because as nurses, we don't have that legal capacity to review the fine print, and that's where we come in. I am someone who's a nurse and a lawyer at the same time. I'm practicing both professions, and I've lived the migrant experience. So napagdaanan ko kung ano yung pinagdadaanan yung ngayon. And if I were to turn back time, of the things I wished I knew before I even came here, I wished I had that guidance. It's just a bit unfortunate na in our culture as Filipinos, pumupunta lang tayo sa lawyer pagka may problema na. But here in Australia and in many parts of the world, having a lawyer is a necessity. As Filipinos, we have to elevate ourselves. Kung ano yung mga practices natin noon, dapat ngayon maiba na. Dapat ngayon meron na tayong knowledge, meron na tayong capacity to decide not only for what's happening right now, but what will happen for our future, for our children, and for our country.
1: Maraming mga migrante ang nalalagay po dun sa mga sitwasyon na nangangailangan sila ng malaking halaga at ng agarang trabaho. At minsan, hindi na nila nababasa ng husto yung mga kontrata. At agad na lang nilang tinatanggap yung mga alok at hindi lubusang nauunawaan po yung mga kondisyon. Ano ba yung mga madalas na na-overlook o hindi po napapansin na mga kondisyon na posibleng magdala sa kanila sa isang alanganing sitwasyon sa trabaho?
2: Marami. So tulad ng sinabi ko kanina, 'di ba, yung repayment obligation. Kasi pagka pumirma ka ng contract, you are to continue for example 2 years or 3 years. But there's no guarantee na magugustuhan mo yung trabaho mo, yung akma sa trabaho mo. Tapos pagka hindi mo nagustuhan, pagka you are not in a place where you feel safe, then pumirma ka ng somewhere na kailangan mo magbayad ng $20,000, $30,000, saan mo kukunin yung perang yun? So that's just one thing, repayment obligation. Tenure, sponsorship of visas. Pag nagtrabaho ka ba as a work visa, is there a guarantee na iku-continue nila on a more permanent residence? The other thing is nurse-patient ratios. Ang expectation mo ba ay mag-aalaga ka lang ng 3 tao, 4 na tao? If you worked in the ICU in the Philippines, for example, na sanay ka, na isa lang yung inaalagaan mo, there are instances here in our intensive care units where you have to look after 2 people. And i-discharge mo yung 2 people, magkakaroon ka na naman ng 2 people. So in a 12-hour shift, you would sometimes look after 4 or 5 people. And hindi ka sanay sa ganito. So it's really important to understand the fine print of what you are signing. So, kailangan basahin mo siya ng isa-isa. At pagka hindi mo naintindihan, you know, ask for guidance. But of course, your situation is different. So, pagka medyo complicated na, it's important talaga na go to an expert. And that's where lawyers come in. And as lawyers, di ba, medyo merong impression sa lawyers na, gagarapalan lang yung pera, ganyan, kadagalaw gasos. But that's not exactly true. Our profession, I feel like, is as noble as nursing. We come here to serve. And if you find the right people, if you ask the right questions, then you will get what you need.
1: Now, attorney, ano naman po yung mga basic lang, kahit mga basic na karapatan na dapat alam o nasa isip ng isang empleyado, isang nurse o ng isang OFW, yung mga mangingibang bansa bago sila sumabak sa isang trabaho?
2: Ito, magsasalita lang ko ng konti because this is really a latest domain of practice. Ako, in my experience as an intensive care nurse, ang mga rights na dapat na alam mo is yung rosters. Ilang beses ka bang dapat nagtatrabaho sa isang linggo? Ano yung work hours? Do you have breaks? What should you be paid for? Binabasa mo ba ang payslip mo? Baka hindi mo alam, hindi ka binabayaran ng tama. So these things, I feel like, are your priority in making sure that you have a good guidance sa trabaho mo.
1: Maraming salamat po sa pagbibigay ng inyong expertise at inyo pong mga kaalaman tungkol sa larangang ito. Ngayon, panghuling mensahe naman para sa ating mga kababayan na nagnanais mang ibang bansa magtrabaho at

0: Himig na lugar, lalo na sa mga regional areas. O baka naman ang gusto ninyo, eh, malamig ang lugar na napupuntahan nyo. O baka naman tropical pa din na parang Pilipinas. O yung ilan naman ang pinipili, yung may mga kamag-anak na dun pupunta, no? Pero yung iba naman walang kakilala dito. At isa pa sa mga konsiderasyon, maaari, eh, marami bang Pinoy dyan o walang Pinoy na gusto? Marami po tayong iba't ibang klase, ano, na mga konsiderasyon sa pagpili ng ating titirahan o matutuluyan dito sa Australia. At isa po sa mga estado na kinagigiliwan ng ilang Pinoy, lalo tumataas na ang bilang ng mga Pinoy dyan, ay ang estado po ng Tasmania. Ilan po kasi tinuturing itong sobrang magkaroon po ng matahimik na lugar at masarap po na hindi ganun kabisi, lalo na kapag yung nakikita natin sa mga major cities sa Australia, parang ang busy ng buhay. Eh, yung iba po mga kababayan sa Tasmania, ay sinasabi na medyo mas mabagal ang buhay at mas tahimik nga ang sinasabi nila. Pero dahil nga lumalaki na ang bilang ng mga Pinoy dyan, eh naku, marami na din pong mga Pinoy na bumubuo po ng mga grupo at ngayon din nagkakaroon ng iba't ibang pagdiriwang at selebrasyon para gunitain din ang ating katulad ng Araw ng Kalayaan at iba pang malalaking kultural na pagtitipon sa Pilipinas. Pati na dyan yung Pasko, ha. Kaya naman sa ulat panayam na ito ni Sheila Joy Labrador, kilalanin po natin ang bagong pangulo ng isang grupo dyan sa Tasmania. At paano nga ba pinagbubuklod ang mga Pinoy sa lugar na yan? Narito po ang ulat ni Sheila Joy Labrador.
1: Ang maganda rito sa Tasi is yung community here is very close. So, pag nagsalita ka ng Tagalog dito, uy, Filipino ka! May gaganan talaga sa'yo. When you speak your language or Bisaya, uy, Bisaya ka! Talagang approach ka nila na parang saan ka? Punta ka. Yung, they're going to invite you, especially kung bago ka, especially new migrants, new arrivals, even students, talagang welcome mo talaga na pagluluto ka. Yung community talaga rito, very supportive kasi once na makilala ka, talaga invite ka nila sa bahay nila, tutulungan ka, what do you need, kung gusto mo work, kung gusto mo hanap ka ng accommodation, people really help you then. Yun ang difference ng ano. Kasi probably hindi ganun kasi kalaki yung approximately the whole Tasmania, we're around 5,000 Filipinos, 5,000 to 6,000 Filipinos compared sa mainland. So yun yung closeness ng mga Filipino is warm siya.
2: Buong pusong ipinagmamalaki ng kasalukuyang presidente ng Philippine-Australia Community Tasmania Inc. o PACT na si Joey Ramirez ang kanyang mga kababayan sa Tasmania. Kwento niya, sa 15 taon niya sa bansa, dito niya naramdaman ang pagkakaroon ng malaking pamilya na nagbigay sa kanya ng oportunidad at pag-asa.
1: Tasmania is very special to me because this is where I truly found new beginning in life. Even though it's smaller and quieter compared to the other state of Australia. So the people here have warm hearts and strong sense of community. Yun yung napansin ko. So as a migrant and I'm a person with disabilities because I'm a polio victim, I'm using two crutches. My journey was not always easy here because Tasmania gave me the opportunity to rebuild myself and gain confidence and feel accepted for who I am. And it became a place where I felt valued, respect, and supported. Yun yung naramdaman ko dito.
2: Bago makarating sa Australia taong 2010, si Joey ay lumaki sa Malolo sa Maynila. Nagtapos ng kursong AB Political Science sa UP Diliman at nagtrabaho sa malaking bangko at kumpanya sa Pilipinas. Naunang dumating ang kanyang mga kapatid at ina, kasama ang kanilang buong pamilya. Nang dumating sa Australia, nagtrabaho siya sa Migrant Resource Center at ilang bangko. At ngayon, dahil sa sobrang pagmamahal sa namayapang ina, maliban sa pagiging abala bilang presidente ng PACT, siya ay officer in charge sa isang aged care facility sa Tasmania. Kwento niya, sa 2 taon niya bilang itinalagang pinuno ng komunidad ng mga Filipino sa estado, nagpapasalamat siya sa malaking suportan ng komunidad. Sabi ni Joey, abala ang

0: ang mga Pilipino sa kanya-kanyang mga personal na buhay at naintindihan daw niya 10 ng kanyang mga kasamahan, kaya mas kaunti ang dumadalo sa mga Filipino event. Pero ngayon, sa tulong ng mga Pinoy representatives sa bawat lugar, mas lumalakas ngayon ang kanilang puwersa.
1: Ang PICT, mas nakilala siya, the whole Tasmania. And then mas marami kami na reach out na family, lumaki yung community, lumaki yung friendship. Ano, dumami yung kaibigan. Most likely yung PICT is focused on only in Hobart. Ngayon, nag-spread na siya throughout Tasmania. The good thing about here in Tasmania, isa lang yung organization namin. Unlike sa ibang states, di ba, ang dami organization. Here, it's only the sole PICT. And then, nag-reach out na lang kami sa... We subdivided from north, west, north, northwest, south, and east coast siya. So, at least every big suburb represented ng PICT. So, na-reach out namin yung maraming Filipino. And then, naisama namin sila para dun sa main organization. So, lahat ng activities namin or lahat ng at least incorporated yung buong Tasmania sa PICT. Pag may mga event na lang, nagsusupport na lang yung mains. Pumupunta kami doon in Devonport area. Usually, yung mga main suburb dito, Devonport, Launceston, St. Scamander, or St. Helens. Nare-reach out namin sila, yung mga Pilipino, para malaman namin kung ano yung matutulong, kung ano yung mga, at least alam nila yung mga activities. Kasi most likely, busy tayo lahat, di ba? So, ito lang yung, nag-ano kami ng mga event na pwede mag-gather.
0: Sa Tasmania, may dalawang malalaking event na karaniwang ginagawa para sa buong pamilya.
1: Usually Independence Day celebration and also the Paskuhan. Yan yung big event namin na every, at least twice a year, na we focus on these big events kasi lahat din busy para hindi rin masyadong time consuming sa mga officers, di ba? Na-enjoy din nila yung, nabibigay nila yung time yung community and their personal lives as well. Kasi usually ang piyestahan namin, 3,000 yung ma-attend eh. 2,000 to 3,000 people, yeah.
0: Dagdag kwento nito, dito umano sa Tasmania, mas naramdaman niya ang bayanihan, kung saan lahat ng mga kababayan ay nagtutulungan para maipakilala ang kultura ng mga Pilipino.
1: Naka-reach kami na at least 2,000 to 3,000 people. Not only Filipinos, but also we encouraging other communities to experience what is Filipino. Yun yung ma-share namin sa buong Tasmania, buong Australia, what is the real Filipino, di ba? Yun yung maipakita natin sa Australia and ma-share natin yung ating culture bilang Filipino as well. Kasi we all know that Australia is diverse country, di ba? Everyone's welcome. So ito yung time na ma-share natin yung ating culture. Ma-share natin what is Filipino. Yun yung aim, yung pinaka-purpose natin. And syempre, magkaroon tayo ng harmonious relationship sa lahat ng community.
0: Ipinagmamalaki din ito na nakita niya ang kakaibang katangian ng mga Pinoy sa Tasmania na kahit mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Pagdating sa Tasmania, ramdam niya na iisa silang lahat. Bagay na sinusuportahan at nagustuhan mula pa noon ng mga Australian.
1: Marami dyan sa mainland na mga Ilocano, Bisaya, di ba? Different community. Ganun. Pero most likely rito, wala kaming ganun pa rito eh. Wala kaming mga Bisayang association. No. Isa lang talaga siya. Yun the good things. Parang we don't care kung anong ano mo, kung saan kang region galing. Basta you're Filipino. And then aside from that, pati mga husbands, mga Australian husbands, they really into the community. They supported the community. And aside from that, past presidents namin is also Australians. So, that's only focusing on Filipino president for the past few years. Mm-hmm. Yung mga unang presidents ng PACT is Australians. So talagang Filipino-Australians community.
0: Kaya sabi ni Joey, 10 ng kanyang mga kasamahang namuno sa PICT. Hindi nila sasayangin ang pagmamahal, tiwala at suporta ng bawat tao sa komunidad. Sa katunayan, planchado na ang kanilang mga kaganapan, lalo na sa selebrasyon ng Independence Day sa kanilang estado dito sa Australia.
1: We're going to have the celebration at Northwest area, which is on the 13th of June. Ito yung independent

0: Wednesday namin, which is the family event, para ma-feel mo yung pagiging Filipino. Kasi that one, we have lechon and yung mga typical Filipino food because it's gonna be, ang concept niya is to bring a plate. It's like bayanihan. Yun yung concept ng event. So, ma-experience ng mga guests, ma-experience ng mga family nila, yung mga Filipino. We're focusing on Filipino food on this event.
1: Pagkatapos ng pampamilyang event, kikilalanin din ang mga Filipino-Australian sa Tasmania dahil sa kanilang ipinamalas na galing sa komunidad. Bubuhayin din ang kultura at tradisyon sa isang gala night.
0: We call it Mabuhay Philippines, Mabuhay Australia. So it's the golden year celebration ng PACT and hindi lang ito basta event. It symbolized yung 50th year ng pagkakaisa, culture, and contribution ng Filipino community dito sa Tasmania. Isa rin itong celebration ng ating identity bilang proud Filipinos. Dadala siyempre, dala natin yung kultura, values, and the bayanihan spirit. So, sa June 20 kasi, sa Rest Point Casino, so, which is in Sandy Bay, Hobart, sama-samang ipagdiriwang yung ating kasaysayan, achievements, and future ng community. So, magkakaroon po tayo ng mga cultural presentations, award recognitions sa mga outstanding Filipinos sa Tasmania. At syempre, ito rin yung gabi ng pagpamahalan, pagkakaisa, at pasasalamat. Para sa akin din, ang PACT ay hindi lamang ito isang organization. Isa itong family. Family at pinapangarap po is mas lalo pang mapalakas yung Filipino community here, dito sa Tasmania. And syempre, may transfer sa susunod na generation yung ating kultura, respect, at the bayanihan spirit.
1: Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
2: Maraming salamat, Sheila Joy Labrador, sa ulat na yan sa panayam dyan sa mga kababayan din sa Tasmania at dyan sa salamat sa pagbabahagi ng kwento ni Joey Ramirez at ng Philippine-Australian Community of Tasmania Incorporated. At marami tayong mga kababayan na nandyan at bukod din sa Tasmania, iba't ibang mga grupo din sa iba't ibang pangbahagi ng estado at teritoryo ng Australia ang magsasagawa ng iba't ibang kaganapan para sa Araw ng Kasarinlan o Araw ng Kalayaan ngayon pong Hunyo 2026. Para po sa kabuuan ng mga listahan na yan, dahil madami kapag ilisa-isa natin ngayon, pwede nyo pumuntahan ng website natin. Available po yan dyan para malaman nyo. Or kung kayo ay meron din po na mga website, meron mga event na gusto pong puntahan o ginagawa o gaganapin para sa Araw ng Kasarinlan, pwede nyo pong ipadala yan sa atin sa Facebook page at Instagram ng SBS Filipino. I-follow nyo na rin at i-like ha. At ngayon nabanggit natin kanina, available po yung ating listahan ng mga kaganap sa sbs.com.au/Filipino at syempre pa mababalikan din po dyan sa website na yan yung ating mga panayam, ganun din yung mga tampok na ulat, balita at mga impormasyon dito sa SBS Filipino. At syempre available din yan sa SBS Audio app. Mag-download na kayo libreng-libre sa Google Play at App Store. Nasa mga streaming platform din ang SBS Filipino gaya ng Spotify, Apple Podcasts at YouTube Podcast. At natapos na lang po ang isang oras ng balitaan at impormasyon araw-araw makinig sa SBS Filipino. Kung inyong lingkod, TJ Korea. Maging mabuting Pilipino nasaan ka man sa mundo.

0: gabata ne amsa gayyatar da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya masa. Gwamnatin Nijar ta ce shugaban kasar na mulkin soja na da niyyar karfafa haɗin gwiwa tsakanin kasashen biyu musamman a fannin tsaro da kuma yaƙi da ta'addanci. Karautan Chima'ila Isufu.
1: A Turkiya, General Abdurrahman Chani zai gana da takwaransa na Turkiya gabanin babban taron da za a yi tsakanin tawagogin kasashen biyu. Tautaunawar za ta mayar da hankali ne kan batutuwa da dama, ciki har da batun tsaro a yankin Sahel da yaƙi da ta'addanci da bunƙasa tattalin arziki da ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu, kamar yadda Ato na Maiwa malami a jami'ar Tawa yake cewa.
2: Wata dama ce ta haɓaka hulɗar diplomasiya, tsaro, tattalin arziki da kasuwanci. La'akari da cewa Turkiya tana cikin ƙasashen da a shekarun bayan nan jamhuriyar Nijar take samu da kayan tsaro. Wannan ziyara kuma dama ce ta zafafa hulɗa tattalin arziki tsakanin jamhuriyar Nijar da ƙasar Turkiya, wadda a shekarun bayan nan ta sa hannun jari bisa tsari daban-daban na ci gaba a jamhuriyar Nijar.
1: Wannan ziyara dai wani bangare ne na kokarin karfafa dangantaka tsakanin Yamai da Ankara, wanda ta kara karfi tun bayan juyin mulkin da aka yi Nijar a watan Yulin 2023, bayan da suka yanke yarjejeniyar tsaro da wasu abokan hulɗar kasashen yamma. Hukumomin Nijar sun kulla alaka da wasu sabbin kawaye waɗanda Turkiya ke da matsayi mai girma a cikin su. Haɗin gwiwar tsaro a yanzu na ɗaya daga cikin ginshiƙan kawacen kasashen biyu. Ana sa ran tattaunawar za ta mayar da hankali musamman kan batutuwan na tsaro, kayan aikin soja, fasahohin tsaro da yaƙi da ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai a yankin Sahel da Afirka, kamar yadda Ato na Maiwa ya ci gaba yana cewa.
2: Amma muna kyautata fatan a tattauna kuma yanda za a horar da 'yan Nijar waɗanda suka cancanta a aikin sarrafa makamai.
1: Ga ƙasar ta Turkiya, wannan ziyara kuma wata dama ce ta ƙara ƙarfafa tasirinta a nahiyar Afirka. Basa tsarin diflomasiya, zuba jari da samar da ababen more rayuwa da haɗin gwiwar soja. Ta wannan ziyarar, ƙasashen biyu suna nuna aniyarsu ta zurfafa haɗin gwiwar da aka gabatar a matsayin dabaru a cikin wani yanayi na yankin da ke da ƙalubalen tsaro da ci gaba da sauye-sauyen siyasa.
0: A gaida Chima'ila Isufu. To idan muka sake komawa Najeriya, an yi kira ga hukumomi a ƙasar da su ɗauki wato da suka yi ɗauki ga ɗimbin mutanen da wani rikicin ƙabilanci ya raba da garuruwansu a yankin Karmila Mido na jihar Taraba. Rahotanni sun ce tarzoma ta ɓarke ne kimanin kwana huɗu a baya a ƙauyen Didango, lokacin da wasu 'yan bindiga suka yi wa wasu matasa a kan hanyarsu ta komawa gida kwantan ɓauna tare da kashe mutum biyu. Rikicin wanda ya shafi ƙauyuka da dama a yankin ya sa har ɗan majalisar wakilai Honorable Abdullahi Muhammad Lauyan ya gabatar da wani ƙudurin kira ga hukumomi su kai wa al'ummomin ɗauki. Ga ƙarin bayanin da ya yi wa Muktar Adamu Bawa.
3: Kabilan Karinjawa da na Wurkunawa, wa'annan mutanen suna zaune tare waje ɗaya, sun yi auratayya cikinsu. Tun da na zo majalisa, wannan abin ya faru ya kai kamar sau biyu ko sau uku yanzu. Wannan kuma ya zo ya tashi yanzu, gashi kuma yawanci abun takaici shine abun yana tasowa cikin damuna lokacin da babu hanya. Za ka ga mata, yara ƙanana da tabai sun gudu sun bar ƙauyukansu sun dawo cikin daji suna zaune. Balle dama wani din akwai issue na banditry,
4: yan fashin daji
3: wanda suke nan border. To mutanen gurin gaba daya kamar su Didango, Jabjab, duk ƙauyukan nan da ke kusa da border gaba daya yanzu abun ya riga endemic su, yawanci to sun gudu sun taho wurin da suke jin is safe haven kamar su Usmanu. Sai sannan kuma ga wannan rikici na ƙabilancin ya sake ya taso. Shi yasa nayi wannan kudiri na tsaya majalisa nayi magana cewa lalle dole gwamnati ta tsaya a yi bincike akan wannan abun, sannan kuma a kawo mutane agaji don mutane suna cikin wahala yanzu nan.
4: Takamaimai yaushe lam abun ya faru shi na baya-bayan nan wannan rikici?
3: Abun ya fara da kusan a ran daga ran 29, 30, 31. Because akwai mutane da wanda muka salaba a kan kashe kamar mutum biyar haka.
4: Shi wannan na baya-bayan da yanzu kake cewa ya ƙara barkewa, takamaimai akwai kamar kiyasi ko alƙaluma na mutum nawa ya shafa, mutane nawa kila aka kashe da kuma asarar dukiya?
3: Asarar dukiya, ka sani akwai wani ƙauye da ake kira Salakan, an lalata shi gaba ɗaya. Akwai wasu ƙauyuka su ma da aka lalata. to abun babban abun shine yanzu refugees dinnan
4: wanda
3: suke gudun hijira wanda suke abun nan wannan gurin kuma ka sani wurane ne wanda suke da irin mugayen macizai
4: amma ka tun farko kace an kashe mutum biyar ko a ranar 30 nan
3: eh no kaman cikin kwanakin da ba rana daya kai wannan
4: to duka daga
3: wanda suka ji ciwo kuma
4: daga ranar 29
3: 20 30 31
4: zuwa laraban nan mutum biyar ne aka kashe ko kuma
3: eh shine abin da dai muka bincika muke ta tambayan jami'an tsaro so babban matsalan anan shine ga damuna yazo mutanen nan dama tun can manoma ne ga siyasa ta taso lokaci ne na registration na kati ka gane ko mutane suna registration na voters card eh ka gane yanzu duk wannan mutane ba za a shiga aje ayi shi ba so saboda haka shi yasa ina roƙon wannan al'umman kabilun din su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah su yi hakuri da juna a daina wannan abun a bar gwamnati ta shiga tsakani ta tsaya ta yi abun da za ta yi so da wannan gurin din a samu zaman lafiya
4: wani hali yanzu ake ciki
3: a wannan ana ce kamar yanda na ga maka jami'an gwamnati sun yi kamin situation din
4: wato kan kula sun
3: dan kwanta eh hankali ya dan yana dawa mutane
4: wasu
3: eh to amma ka san mutane abu ya faru ba za ka yi saurin gudu ka koma ba abinda muke kokari mu yi shine mutanen da suka wahala din nan wanda suke tare a makarantu da wasu churches da wasu

0: masana'antu da jami'o'i da asibitoci da dai sauransu da su rika samar da wutar lantarki ta hanyar hasken rana don amfanin kansu kuma su rika sayar da wanda suka rage. Dr. Abdulrahman Umar Lawan, malami a sashen sani da koyarwa da kuma bincike kan wutar lantarki kuma mataimakin darakta a cibiyar bincike kan makamashi mai tsafta a jami'ar Bayero ta Kano, ya yi karin haske kan wannan batu a hirarsa da Abdulsalam Ibrahim Ahmed.
1: Wannan ya fito ne karkashin abin da ake cewa Net Billing 2026 Regulation, ita hukumar da take kula da dokokin wuta na ƙasa wacce ake ce mata National Electricity Regulation Commission, wato NEC, ta fito da shi kusa a wannan satin. Wato a Hausance dai kamar an fitar da tsari ne wanda idan mutane musamman ga wanda suke samar da wuta da bangaren hasken rana, wato solar energy system, wani lokaci wutar takan ɗan yi wa mutum yawa idan ya sa abin da yake bukata musamman lokacin rana ko tsakiyar rana. So an ba da wannan damar ta cewa idan mutum ya kafa wannan solar tashi ya samar da wannan wutar ya yi amfani da ita, a kodayaushe yake amfani da wannan wutar solar ta gidan shi ne ko kamfani ne ko masana'anta ko shaguna ko asibiti ko jami'a, idan wutar ta mai yawa a maimakon ya zama cewa ba amfani da ita, sai aka ba da dama yanzu mutum zai iya koma ya miƙawa su kamfanin da suke bashi wutar da yake amfani da ita ta NEPA ta garin. Misali, in mu a nan Kano ne zai zama kamar KETCO, sai ya koma ya dinga basu wannan wutar, su kuma wannan wutar sai su ɗauka sai su ba mai buƙatar ta. Idan maƙocinka ne ko wani guri suna buƙatar ta, sai su ƙara akan wanda suke samarwa sai su miƙa masa.
2: To yaushe zai fara aiki?
1: A yanzu shi wannan tsarin da aka kawo ba zai fara da gidaje ba, zai fara ne kamar da industries, manyan masana'antu, jami'o'i, tunda ita a gwamnatin tarayya yanzu a farko yanzu ta fara sa kamar abin da ake cewa cap, wato limit, sai wutar da kake samarwa ta solar ta gidanka ta kai karfin kilowatt 50 zuwa megawatt 1.5, wanda kuma kaga a dance yawanci gidaje da suke gari ba sa wuce kilowatt 3 zuwa 15. To a takaice dai a yin farko yanzu kusan an ba da dama ne ga manyan masu sola kamar na kamfanuka ko jami'o'i ko asibitoci wanda suke da manyan solika, su za su iya ba da wannan abin da suka sha musu yawa.
2: To kenan, bisa wannan tsari waɗanda aka yarjewa za iya samun kuɗin shiga ta hanyar samar da wutar lantarki ta hanyar rana ta ƙashin kansu?
1: Kwarai kuwa, daman fa'ida abin shine samun wato a ƙara shigo da dama, wato 'yan kasuwa ko mutanen gari ko kamfanuka su shigo su ƙara samun dama su amfani da wutar lantarki ta sola. Abu na biyu kuma su zama suna iya ƙara samun wato kuɗin shiga ta ɓangaren sai da wutar, kuma wuta ta ƙara ƙaruwa a cikin al'umma samar da wuta.
2: To mecece fa'idar wannan sabon tsari?
1: To fa'idar wannan shi net billing na farko zai abin da ake cewa promotion na renewable energy adoption, wato samar da wutar lantarki ta ɓangaren amfani da abubuwan da ba sa cutar da al'umma. Sannan abu na biyu zai ƙara samar da kuɗi ta hanyar wuta ya ƙara cin al'umma. Sannan abu na uku shi ma kuma zai taimaka kamfanikan wuta su samu ƙarin sources na wuta don su ba wanda ba shi da wutar.
2: Amma baka jin za a gamu da wasu matsaloli ko ƙalubale haka?
1: Ƙalubalen za a iya samu na farko shine magana gaskiya su wannan kamfanikan da ake cewa da distribution licenses din sai sun ƙara shiryawa ta ɓangaren ƙara zuba jari ta ɓangaren kamar samar da mita, saboda shi wannan tsarin shi kanshi mita abin da ake cewa mita wanda yake auna wuta da muke amfani ta a gidajenmu yanzu, mitoci ne da suke auna wuta take shigowa gida. To shi kuma wannan tsarin yana buƙatar mita mai aiki da hanya biyu. Kaga wutar da ta shigo gida za ta auna ta, kuma wutar da ta fita daga gida ko kamfani ko masana'antu ta kaiwa grid din shi ma za ta auna. To a magana gaskiya za a nemi ƙarin zuba kuɗi jari a zuba wannan kayayyakin kula da wuta da suke amfani da wuta mai bin hanya biyu, wato ta shiga ta fita.
0: Dr. Abdulrahman Umar Lawan, malami a sashen sani da koyarwa da kuma bincike kan wutar lantarki a jami'ar Bayero ta Kano a Najeriya. To a jihar Kano, ma'aikatar lafiya ta tarayya da haɗin gwiwar gidauniyar NNPCL sun kaddamar da wata babbar na'urar ɗaukar hoton dukkan gangar jikin ɗan adam, wato MRI system ta zamani a asibitin ƙashi na Dala. Ana sa ran na'urar za ta taimaka wajen gudanar da binciken na'urorin, wato lalurorin da suka shafi ƙashi da kansa, tare da rage tafiya nesa wajen neman irin wannan na'ura musamman ga masu ƙaramin ƙarfi. Dr. Nuruddin Isa shine shugaban asibitin ƙashi na Dala, kuma yayi wa Zaharar Dillawan ƙarin bayani game da wannan na'urar.
3: Alhamdulillah, NNPC sun ba mu wannan na'ura shekaran da ya wuce aka kera ta. So ita ce wanda ya zama to yana abubuwa da yawa. Ita tana abubuwa da yawa waɗanda sauran mashin ɗin ba sa yi, saboda shekaran da ya wuce aka kera ta. So an ƙara mata abubuwan wanda sauran ba su yi. So amfanin wannan abu ba mu kaɗai ba. Ba mu kaɗai ba, asibitin ƙashi, sauran asibitocin da suke kusa da mu.

0: ana zuwa ana yin gwaji gwaji na breast na prostate na komai manage har
1: duk wani sassa na jikin
0: ana saji ana yi to amfanin shi kenan kuma saboda haka mafi yawan patients din mu anan suna bukatan shi so anan kuna kusa kusa a yi musu su ce a yi musu abin da ya kamata
1: kamar ita wannan na'ura wani irin abu take iya yi na daban da sauran na'urori da suke a baya ba sa iya yi
0: gama sauran na'uran na baya ba su da ability su yi na breast su yi na prostate su yi na kuma heart
1: zuciya
0: so duk wannan tana yi shi yasa muka ce duk wasu cikin da suke kewa da har da Niger da Chad da Cameroon duk suna iya turo patient din su a yi musu wannan gwaji
1: akwai masu karamin karfi musamman talakawa da suke da matsaloli na kashi ko na mama da sauransu ya za a yi wajen biyan kuɗi na aikin wannan
0: shi yasa NNPC Foundation suka shigo wannan magana saboda su is corporate social responsibility ne na company sun kawo mana machine din da sauran abubuwan da za su taimaka mana farashin ya sauka a yanzu muna yin shi a farashin da bai kai na cikin gari ba
1: kamar nawa misali
0: kamar 80,000 muke yi sauran kuma ana yin 100,000 da wani abu so mun dan so amma yanzu muna neman a ba mu sola an mun samu sola zai sake saukowa sosai insha Allah
1: wannan na'ura ana cewa awa 24 tana kan wutar lantarki ya za ku yi da matsalar wuta
0: awa 24 tana kan lantarki yanzu dai muna generator da NEPA amma muna kokarin mu samu sola rural education agency sun ga sai mana alƙawarin za su zo su yi mana sola amma dole mu yi wannan kafin lokacin da za su zo
1: zuwa ya shirya ku
0: a nan da watanni za mu insha Allah
2: Dr. Nuruddin Isa shugaban asibitin kashi na Dala da ke jihar Kano Najeriya to a jamhuriyar Niger gwamnatin kasar ce ta alƙawarin ba mutanen da suka rasa matsugunan su ta dalilin rusar hukumomin birnin Yamai suka kaddamar ranar Lahadin da ta gabata ginannin gidaje haka kuma su ma masu filaye an musu alƙawarin za a ba su nasu raban daidai da abin da suka rasa gwamnatin kasar ta bayyana hakan ne yayin taron manema labaran da ministan shari'a ya kira cikin daren jiya a Yamai sai dai wasu ƴan kasar na nuna shakku kan yiwuwar cika alƙawarin ga rahoton Chima'ila Isufu
3: Ministan Shari'a ƙasar ta Niger ne Aliyu Dauda ya bayyana kudirin gwamnatin na biyan diya ga masu kadarorin da bincike ya tantance yana cewa
4: 1637 propriétés recensé et expertisé
3: yace bincike ya nuna cewa daga cikin kadarori 1637 da aka kididdige da wannan rusau ya shafa akwai ginannin gidaje 186 killatace hilaye 117 sai kuma hilaye 1334 yanzu ministan mai bincike na aiki tukuru don ya kammala rahoton shi da zai bada damar daukar kudirin amincewa da matakin da kuma kafa wani kwamiti da zai bada damar biyan diya ga waɗanda abin ya shafa daidai da abin da suka rasa ministan ya kuma kara da cewa gwamnati ba za ta iya zuba ido ta yi kallon ƴan kasar ta kan titi ba
4: ne sore laisser des citoyens dans la rue
3: sai dai Abdullahi Haruna shugaban kwamitin mutanen da abin ya shafa cewa yayi su gaggauta tabbatar da wannan mataki duba da halin da mutane ke zaune ciki
5: su yi kokari cikin kankanin lokaci yanda suka fadin nan hakkinmu a samu a mana shi dan mu koma cikin mahallinmu da mu da iyalanmu saboda yo akwai mutane da dama wallahi suna cikin gurare ne kongo ne hakan ga suke zaune babu inda ya kamata su tai kongo ne suke a zaune
3: sai dai a nashi bangare mamman Rabiu Sanusi wani magidancin da aka rusa ma gida cewa yake sun ji fadi saura kuma su gani
5: ni a nawa ra'ayi magidanci wanda yau an rushe mini gidana sai dai in mun gani sun aikata za mu iya yarda muska wannan magana minista na shari'a kamun a bige mu dinnan ya kamata da su da gwamnati da dakantawa ya kamata su yi hasi da dukkan matakan nasu sai a ja kowanne magidanci a gwada mushi guri a ce gashi
3: sai dai a nasu bangare ƴan kasar kira suka yi ga gwamnatin da ta daina ta muka da warwara ta hito ta sallama mutane don hankali ya kwanta kamar yadda waɗannan suke cewa
6: wata sanarwa da ta hito daga ofishin ministan cikin gida ta ce karuruka ne an kashe wanda an kai makatangen ne su ne an ka bige sannan kuma masu gidaje sun hito sun ce gidajen su ne an ka bige yanzu kuma minista na shari'a ya hito ya nuna cewa an kashe gidaje amma za a ba kowa hakkin shi daidai abin da ya sauka hankali fa an ji ne an kace ya kamata a ce gwamnati irin wannan abubuwa ta daina shi
7: wannan ba ta yi bace ta adalci ba a ba adalci cikin irin wannan tafiya wanda ke so kyauta mutanen shi zai fara sallama su tukuna nan
3: yanzu ministan shari'a game da sauran wuraren da aikin rusaukin ya shafa za a ci gaba da bin doka da odar da ake aiki da ita don haka ya tabbatar wa jama'a a madadin gwamnati yadda za a aiwatar da matakan Daga ƙarshe Minista Aliyu Dauda ya kuma yi amfani da wannan damar wajen yin kira ga al'ummar ƙasa da su kwantar da hankula su kuma iya bakin su a yayin gudanar da waɗannan ayyuka don in ji shi hakan ne zai taimakawa wajen magance matsalolin tsaro da yankin ke huskanta.
2: Rahoton da Chima'ila Isufu ta hada mana kenan to yanzu kuma ga Muhammad Buhari fage dauke da labarin wasanni.
8: Nottingham Forest ta yi watsi da tayin da Manchester City ta yi mata kan dan wasanta na tsakiya Elliot Anderson. Kungiyoyin biyu na ci gaba da tattaunawa da juna kan farashin dan wasan da ake zaton City za ta ƙara tayawa a nan gaba. Manchester City ce ke gaba wajen neman daukar dan wasan wanda Arsenal da Manchester United ke nema. Sai dai a farkon wannan makon ne Manchester United ta dauki Ederson daga Atalanta fam miliyan 34. Dan wasan wanda ke cikin tawagar da za ta buga wa Ingila gasar kofin duniya kontaraginsa da Nottingham za ta kare ne a 2029. Bayer Leverkusen ta sanar da daukan Charles Martinez Noble a matsayin sabon coachin ta. Kungiyar ta Bundesliga ta raba gari ne da coachin ta Kasper Helmand wanda ya maye gurbin Erik ten Hag tun a farkon wannan kakar. Korar tashi ta biyo bayan gaza samun tikitin Champions League da yayi abinda ya sa kungiyar ta kammala gasar a matsayi na shida kenan. Bayer Leverkusen ta siyo coachin ne daga Ligue 1 na Faransa wanda take tsammanin zai mayar da ita kan ganiyar ta kamar lokacin da Xabi Alonso ya barta. Shugaban kungiyar Real Madrid Florentino Perez ya ce daga Kylian Mbappe zuwa Jude Bellingham har kuma da Vinicius babu wanda zai bar kungiyar. Perez ya bayyana hakan ne a wani bangare na yakin neman zabansa da za a yi a ranar Asabar. Perez zai fafata ne da Enrique Riquelme wanda ya alƙawarin sauya kungiyar zuwa ta matasa, ya kuma ya alƙawarin kawo Erling Haaland na Manchester City idan ya ci. Rahotanni na cewa ana samun rashin jituwa tsakanin ƴan wasan uku wanda hakan ya jawo kungiyar koma baya a kakar da aka kammala. Matashiyar ƴan wasan tennis ƴan ƙasar Russia Mira Andreeva ta kai wasan ƙarshe a Grand Slam karon farko a cikin tarihinta. Ta samu nasara ne akan abokiyar wasan ta ƴan ƙasar Ukraine Marta Kustyov da ci 6-1 da 6-3.
2: To a gaida Muhammad Buhari fage da labarin wasanni. Samun labarai da dabi'un su sashen Hausa na BBC ya bude sabuwar tasha a manhajar WhatsApp
9: sai ku biyo mu a tashar tamu ta WhatsApp domin samun ingantattun labaran da suka shafi rayuwarku
2: sannan muna fata za ku ci gaba da bibiyar mu a Facebook Instagram YouTube da kuma X domin tafka muhawara akan labaran da muke wallafawa
9: kada ku manta shafin mu na internet wato bbchausa.com na ci gaba da wallafa labarai da rahotanni da bidiyo da kuma wasanni kan al'amuran yau da kullum.
2: BBC Hausa tasha mai tafiya da zamani. To sai ku garzaya shafin mu na bbchausa.com domin karanta labaran da muka wallafa muku. Akwai hanyoyin da za a mu bi mu daina cin abinci fiye da kima. Akwai kuma labarin majalisar dokokin Amurka da ta buƙaci shugaban ƙasar Donald Trump ya daina yaƙi a Iran sannan waye fi tsufa da ƙuriciya da za su buga gasar cin kofin duniya a wannan shekara ta 2026. Ko ana kama 'yan bindiga masu neman kuɗin fansa ta waya a Najeriya sannan kuma za ku samu ƙarin labarin wasanni za kuma ku iya sake sauraron wannan shirin baki ɗayan shi da sauran shirye-shirye mu da ma kallon bidiyo da muke sawa a wannan shafi namu da kuma shafi kamar na sada zamanta. Akwai yadda kama mai fadi a Faransa ya tayar da hargitsi a kasar sannan akwai Rasha ta caccaki Amurka kan yakin Ukraine. To da haka dai muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a gaida Khalifa Shehu Dokaji da ya hada shirin da kuma Lawal Suleiman da ya hada mana sauti. Sunana Rabi'atu Kabarrinka daga sashen Hausa na BBC nake fatan za mu kwana cikin koshin lafiya.

Sa ulo ng mga balita, mga kababaihan sa New South Wales maaari nang makakuha ng contraceptive pill direkta sa mga butika. Lalaki sa Western Australia, kinasuhan kaugnay ng child abuse material mula sa Pilipinas. At Italian football legend at World Cup champion na si Alessandro Nesta, ibinahagi ang kanyang prediksyon para sa magiging resulta ng susunod na FIFA World Cup. Sa detalye ng mga balita, opisyal nang ipinatupad ngayong araw sa New South Wales ang programang magpapahintulot sa mga kababaihan na makakuha ng contraceptive pill sa pamamagitan ng lokal na mga butika. Sa kasalukuyan, may 30 kwalipikadong parmasutiko na nakatapos ng kinakailangang pagsasanay upang makapagreseta ng contraceptive pill, ngunit inaasahang madaragdagan pa ang bilang na ito sa mga susunod na buwan. Ang New South Wales ang pinakahuling estado na nagpalawak ng access sa contraception sa labas ng mga klinika ng general practitioner o GP, kasunod ng Victoria, Queensland at Tasmania. Nauna nang sinabi ni Health Minister Ryan Park na layunin ng programa na matiyak na hindi magiging privilege lamang ang pag-access sa mahahalagang serbisyong